umbusa sanga nelusa makosa anumuna siseau yasa makosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbusa.